ayina kura ne mfa na sema no ewurati awu aye yi be kura ne be fata obi nyakopo una uti osoro ama ni timu honda na obi tu ayi ni so tu be pri na abike mu na ye nyakopo no ti honda da da da ya bo sa yi ya bo sa kafu My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

Nyankopon Moses Nyankopon wo wo katra Moses sa Moses ko na me process to wo be ko ah ba ya ngala baba ebra ni ya frafra wo na na tutu tata why grandma to say ratty to me mo ani mo nyambo isame na samu ni ni mtie bo ora obi anse wo aya won afrit 33 kosi da che che tri ah na da su yo nyankopom oduma kuma ya do tutu bi enye ye da sibre